Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelele.